0: zumu na aru mgbu na-eso oge nsọm na-enye m nsogbu
1: nsogbu adịrọ ọmalịcha m ngwa bịa ṅụọ bọska ka aru mgbu na ka ị nwere onwe gị ozugbo
0: daalụ obi m ewetela m onwe m
2: ṅụọ bọska paracetamol na kafin maka ị nwere onwe gị ozugbo mgbe ọ bụla isi ọwụwa azụ mgbu na aru mgbu na-eso oge nsọ na-enye gị nsogbu
0: bọska
1: chụọ aru mgbu
2: ọ bụrụ na ihe na-eme gị karịa mkpụrụ ụbọchị atọ biko jee fụ dọkịta gị
3: ọga biko gbaghara m atụsịgwo na m aja m ga-ebutere gị ka nstat a tipa anwụrụ jupụta ebe niile
4: nke ka ndị ọ na ọgwụgidere anwụrụ
3: nyụọ
4: kwechiri kpamkpam
3: nwaanyị na ọhịa ekwechiri ọ bụrụ na esigbo mmanụ ka ị na-agbanye
5: ihe na nga anya kwesịrị ka kpachapụrụ ya anya
6: lekwutisko injin oyi gbanye na moto gị
5: ikpesa debe
6: disko injin oyi dey sọstenebụl
5: bud kwaliti
6: dịka disko gi oyi
5: disko hidrolik
6: disko sintetik oyi
5: disko rozi supa plọs
6: na ọtụtụ ndị ọzọ
5: were disko injin oyi na-akwụ ụgbọala gị
6: ihu na ọ bụ kpọcha kpọcha
5: standard organization of nigeria sụrụ akara ha na ya
6: na 2012
5: miss bushi moto nyere Jesco Company
6: Award of Recognition.
5: Niman Caps kwere akara ha na ya.
6: Isi ụlọ ọrụ Jesco dị na
5: Jesco Fleet Station,
6: Isolo,
5: Ikotun Road,
6: Ejibo,
5: Jack and the Gate,
6: Lagos State.
5: Ị ga-enweta Jesco oil n'ọdụ ahịa ndị Jesco ọbụla dị n'ime ahịa.
6: Shops
5: nakwa ihe dị n'obodo anyị agba gburugburu.
6: 0809-627-3722.
7: Jesco oil lusuru
5: ka ebe. Jesco engine oil.
6: Anwụ anwụ dị n'engine oil.
0: O subirila. A ga-emerịrị nsogbu na grup chat ezinụlọ anya. Ya mere m ji esi ihe ha niile nwere nkwekọrịta na Native Jollof Ogbagi eji mara m. Naanị otu ụtọ, okwu ebie.
8: Eji agwa soy gbara ụka, yabasị, ose ụtọ,
9: nakwa clove mee magista.
0: Nri abalị, bịa n'udo maọbụ nọrọ be gị.
8: Magista na-eme ka nri ọ bụla bụrụ ọpụrụ iche ma mekwa oge pụrụ iche echefu echefu.

0: Okwu mere ahụ
1: o wee biela ekele mara jupụta na gwesụ saba nwere gị ịdị ngozi n'etikpo niile ọ dadị ngozi n'afọ jesu mara dị asọ na nke jiọba ebe ndị ahụ kịta na mmụọ nwanyị.
0: Ya bụrụ ya yọ nne nke skuul dị asọ.
1: Ọ wee maghị itosi n'aka nkwa nke
0: Kraịst.
1: Anyị na-arịọ gị o Chukwu ịrịọ ekwesị n'ime obi anyị. Anyị bụ ndị nje butere ozi wee mara ịbara arụ nke kwesị nwa gị site n'ahụ ya n'obi ya. Ebata n'ụsọ na mberede n'ọnwa ya site na kwesịrị ya n'anya.
0: Ka mkpụrụ obi ndị niile kwarụnụ gara aga
1: site n'ekpere nke Chukwu ha zuru ike na ndokwa.
0: Ka mkpụrụ obi fa zuru ike na ndokwa.
1: Amen.
0: Ọchịchọ dị na nwa na mmụọ nsọ.
1: Etu ọ dị na kịta na ekpere nụrụ ebe ebe. Amen.
0: Ọchịchọ dị na nwa na mmụọ nsọ.
1: Etu ọ dị na kịta na ekpere nụrụ ebe ebe. Amen.
0: Ọchịchọ dị na nwa na mmụọ nsọ.
1: Etu ọ dị na kịta na ekpere nụrụ ebe ebe. Amen.
0: Angelu nke Chukwu.
1: Gị bụ onye nche nke m. Onye chụrụ aja n'afọ ya na ife nchebe ndụ be m na-achị m'azụ.
0: N'afọ nna.
1: Na nwa na mmụọ nsọ.
2: Ekpere a bịara gị site na nkwado Obi FO Ifejika, isi Obi Okeja, CEO Zenith International Hotel Limited, Asaba, Delta State.

0: ọdụmma akwa ekike gị nụ abụrụ ya gba onwezigwana ihe dị iche n'etiti gị na ndị nze na ndị igwe
1: elu ọ na-abụ ya ka iji nwa ya ekwu igbo na-asị na onye yiri nkịrịka akwa
0: o yiri nkịrịka okwu biko kedu ebe m ga-eji gote nwa ụdị ekike omenala ụdị nke gị ya
1: ngwa gensi
2: eze pake ego traditional center
1: Ezi Apaka Ego Traditional Center West Africa Limited etiela ọkpọ saa kasị o na ndị niile chiri echichi na ụdị omenala dị iche iche ga-adịrịrị ọgọ n'anya site n'iji ihe ekike omenala ndị a mkpọ ndị eze elephant tusk akpụkpọ agụ jacket lace akpa agbada royal gown oche ndị eze akwa ụmụ nwaanyị na nke ụmụ nwoke na ụdị dizaịn dị iche iche isi ụlọ ọrụ anyị dị na 49 Awka Road Ọnịta Anambra State ebe onye eze na-egbu opi
3: fon anyị bụ 08033407129
1: ezi agbata ego traditional center west africa limited ọnwa ya na-ebu na

0: nikupolia.
1: Ya ujumano de. Ai ngare shina ma turung ma ngang ma nga. Igidili. Ya ma ngam nyang ma ngam nyang ma bro ya. Isim ga gidia. Igidewo.
2: So kuta de lo fa priwe nga bak moteje 135 nge mitia my friend e ku e beka wangbo gayet. Una bak moto de fufu na bakalik.
3: Ujumano unu bundi ne fufu na radio. Unu tie ni pe ono. Ifu nya ono chu ibo. Ifu nya ibo na chu ibo. A chu ibo na ke a chu ibo na ke. Unu tie ni pe ono. A chu ibo amu ho do kwa ha nwu ho. Ono ho nwu kwa amu. Biko sa ka chu je ni ibo na nwu ho do kwa wo. Aye ji che nwu ho ya ka nwu ho shi no diko.
0: Sonel mo ke bala agba. Ubosi Tuesday na Friday obuna. 7 na kwa kuna mbede. Ya elekere nka

Central Bank in Nigeria, Famelo Ifeafapo Household Expectations Survey. Nya ebe ana eneba nya nya ni fezin uno di ichiche ne gotebe nya iji amaka ifisi ike sidi no obodo ma ona odiro fa women chopeta we si o na ọtụtụ ezinụlọ na n'obodo abụ Nigeria ada egosi moto ọtụtụ ada aluzi ụlọ nke fa na-ego ụlọ nke ikpeazụ a asị na onni bụ ife bụ mkpa ọtụtụ ndị ọtụtụ ezinụlọ dị n'obodo abụ Nigeria na-agbanyere na federal government gwara anyị na ife adịgo mma fa kpọrọ ya latest household expectation survey by Central Bank of Nigeria. Na de go kuma ife jenyalu ndi aka nuno mu air conditioner, refrigerator, deep freezer mba. No ni. Kotutu ezi nuno na achonki ipazo ha. Ngwesi na achomi kene ndi CBN. Na yokusi fafagwa ala ni aka na achi Nigeria. Bo President Bola Ahmed Tinubu. Na ife mekwa onu nke ikpeazụ aba agụụ na agụụ ọtụtụ ndị na-ada egozi moto onye dị nni na-ego moto ka a na-ego ụlọ ma ọlụọ ụlọ nke ikpeazụ a agụụ kalị ọ na-abụ nna afụgasị ebe ha na-ewepụtagasị ụmụ ma sovee m ụmụ ihe a agencies dị iche iche na-eme na federal government asị na nke nwa bụ na inflation na-agbadatago nya oke ọnụ a na-ele ife na ọgbadatago malụgo na ife adịgo mma. Na-alịkwa anya n'okilikili ebe nọ afụm na ife adịrọ mma. Ndị NLC sokwu wee na-alị anya Nigerian Labour Congress fa wee sị na fagafe ebido ịkpa with federal government buni opeka mpe a na-akwụ ha ebunili ya ọrụ arọ na-agba gara aga bugo ihe 70,000 faasị mba na ozu ọzị na ife a ga-ebugo ihe nke ikpeazụ abụ 500,000. Fanwe meeting na Benin Kebbi. Onyeisi fa bụ President Joe Ajaero na-ekwusi na opeka mpe a ga-akwụ ha bụ 500,000 naira. Ndị niile bụ ndị ọrụ oyibo. Onye nke onyeisi nke Trade Union Congress, President Festus Osifo, sikwa n'ofe ife a na ife esili ike rinne. Okwu ọtụtụ ife ma ihe a na-ele nni n'afịa ma ife eji agba moto ma ego eji akwụ ụgwọ ụlọ ma ifeokwu erika si na esi 30,000 bugo ihe to 70,000 mgbe ọnwa Julaị ba mkpụrụ ụbọchị 29 naanị na arọ na-abọ gara aga buga ya 70,000 na 70,000 ehe ezu ọzị na-ayị ebugi ya 500,000. Ha na m ayọ ndị NLC na ndị TUC. Ọnwụ bụgo mgbe nkwuli ebe a na baa anyị ka anyị nọ na unu na-ebuni opeka mpe a na-akwụ unu enyerụrụ anyị aka maka na ndị a na-akwụ ife a bụ unu nwanọ na federal ụfọdụ steeti a ka akwụba adịlị 70,000 ụbọchị a ka ụfọdụ steeti ka bido kwụba 70,000 unu meghalị ike mgbe 2024 ụfọdụ steeti bụ salary review ka emelụfa. Ya na unu kwa na federal ndị steeti nwezi ike ụfọdụ steeti etitie na ọkpọkwa local government ha afọ akwụkwọ 500,000 opeka mpe ka maka ndị nwere onwe ndị na-abụrụ ndị private sector mmadụ onye n'ime fa ya akwụnwụ ndị na-alụ ụfọ ọlụ 500,000 unu na-ekwu enwe ọtụtụ ndị nkụzi na-akụzi private school ha ka na-akwụ 25,000 30,000 hoje late 2,000 na salary ya. Ndị a na-akwụ 40,000 kalị, ndị a na-akwụ 50,000 kalị. Ya na 70,000 unu bụ goli arụ na-abọ gara aga. Ha na ife nọ na private sector kalị ife niile na-alụ na gọọmenti na all levels mgbe mgbakọ ọfụ ụzọ iri. Na funu na-enyerụrụ anyị aka. Ha ndị ebe unu nọ wee gbutọpụzi mmadụ kpamkpam bụ na ebugolu unu 500,000. Ndị a ndị na-azụ afịa na main market na afịa dị iche iche ebugosi ife niile a na-ele ife ha. Chee na onye ọbụla. Ka ebugolu unu bugoro a ife niile dị n'afịa alịkwa ọ na ọ kara mma na unu bịa
Abubolu anu gafa abama strike mumu ye nina. Hunu ge me shut down of the country. Hunu ge meke wenyu 500,000. Hono di roma ibia paka kege isi weme kobodo dimma ka egane elife badata ki inflation bagodebe ka cost of living badata ono karoma. Una babu bolu afu magu walu mozu me ma strike me fendozo kowe balonye nu balonyana. Una nku nu bia ma gunu ngokwara ki fesi sike una maputo ozigbo siti ilu na ego okwa so so mmadu ne mu ne ka na eti lega kacha sin di no na federal so so nu wa tutu ndi no na state gs eza be kwele ha na afu si ha ada obomudi mota ejo oka ni nke bigasi okilikili oni cheba ma mpo mu ife nine fa na aputa yo lift onye ori bulugodu fo nwere informe nya zuwe manya bu na fa luor onye na ato mmadu nso wadro fa junuzo na your lift haku facebook go for when your lift nya nunu bugo kwa 500,000 so so nunu kunu melo bikonu manu kunu yesi we me ke nya ke mu obudu ko di lo nye nunu onya na mma instead of him and me meeting ha si nunu 500,000 ope kampe jesu me la ebele.

Mada, munne makwe fu kogi. Ifu uzo kogi ya. Nya. Adama, adama, adama chobi yuku udifa. Kawaya lady ka. Wende iti ujo na aromana. Udifa ina anunu uzo kogi ya. Ah, buja ki ine jeu. Ka iya bofera uzo kogi ya. Nya. Hao kwa okale. Neo bosi ya. Tata beginning Tuesday. Bosi ton ya. 9th. Ta 11th. Toria. Nyangwan. Stone yabu ninth. Nyabu shioka. Ogeneme. Na uzo itobe achigili anyiba highway. Dino full government area na Kogi State. Kandin tosi na ofya puta. Tolobo se ito bujundi madu. Maro mabuja kafana eje. Monata kafana anata. Tolobo sunkembu banyo ofya. Tolubo sunke ibuwa, banyo ofya. Tolubo sunke ito, banyo ofya. Ofu bosi. Bosu buju ndi mmadi. Hai. Hai na yo. Afa, kami ya lipo ba afa, bosu ni ina. Maka, ufodini mefa, bucha ndi mago, ndi pake hadisi na onicha. Maka mage poba afa boss. Maka wepta ndi police wepta afa boss ma fleet number mife ni ne mana poba afa ungu ike mebo fado ndi habje mame jezi ba boss umadu ni fendozo ma manifest ifa police jigasi ya kita ufu one of the bosses ama mebe park yadi na oni cheba ha uzo kugia nya so mela ebele Azokwa abu, emasi na agode. Agode. Abu na agode. Ifi zizi yage eme, binyelu ndi na haku ubo haka. Kafa, kopo tabi ife, makana ayi nwe lana. Anane emeni, mwendi ikolo de. Ibyana, labor force na Nigeria, human capital. Wono ndi ka inwe na Africa. If I had more than 250 million. Anye ibu obodo rikalisi inu na obodo isi oji. Na obodo ndi na eji oji na ni anu wani ime. Ho ibu obo ya the most populous black nation in the world. Ayi nwe la ana. Ayi nwe li ife ne. Mana adesia. Ki ife njago ni ha. Na kastina ala local government area. Na Benue State. Ko ofu ngoke koju. Na kandi Benue nwe la ana. Anafane ime ni. Ofu ngoke koju. Ife nu ubuye. Nyana ndi biye je. Kafa wali ife ni nu. Ubi. Fat, fana kwa di jeje. Ndi bandits. Wezi galu fozi. Sindi ni ne mwelu ubo. Nebe di otua. No. Ga kuwa 500,000. Tupu uneguli ifu unoko. Mwaka bineba na po mbage na council ward. Na kasena ala. Mwaka apetasifa biko. Nengwaro 500,000. Ife ni inenko, walono. Oye, maybe, nya maybe, na yada abia. Makadon, wiki, iku di 500,000. Hejije walifu ubi, atolo kwafa. Mwi ya mwoke, mwoka, no 300 level na Benue State University. Afiabu John James. Tone wano na etimbua. Na kwande mbada. Nande bandits ye papia. Nye wato 500,000. Kewe rapi akoje wali foko onubi. Yeah.

gbara takwa Anambra aya. Ndị ekwula ọbịa bụ anya mmiri n'anya nke ikpeazụ a. Ekwula ọbịa dị na Gwatalu Government Area. Even anyị na-anụ kepukepu na Jiofu ha kwadoro ili na September agba mkpụrụ ụbọchị n'ọdị ka ha si ka echelugodu. Kedu ife meenụ? Ofu nwafa nwoke. Ezigbo nna. Chief Joseph Eze Okafo. Onye nwe Jesco Group of Companies. Papa Joe Wizaza na-ewu ewu na social media. Ndị ntọtọlụ ya. Ọkwa izuka gara aga ka m nwetalụ ozi a. Mana achọpụtara m ikwu na baị ka anyị n'ụbọchị Friday. Maka na ha ghọtasịrọ, ekwetasịrọ m. Maka nwoke a bụ nnukwu mmadụ. Mma na ndị na-echi ya erika. Na sikesi ka isi wee tọlụ nwa oyi. Ka akụkọ si ka ọ bụ na ọ jebe ikpe ekpele n'ebe a na-ekpe ekpele, ọ dị ka ndị na-echi ya esoro. Ndị a wee tọlụ ya. Ana m ayọ Chineke, ya bụ na ọ pụtago nke anyị na-ekwu okwu a. Ma ọlị tupu m bido emebe anyị ka anyị nọ na mgbe na ọ pụtago, ya ka anyị na-ayọ. Jesu meela anyị ebele.